limpahnya baru abah laman di ika nuan sa ganga aku gungguang da kumai pang pung tang ila tua sa

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.